0: Sa Marcos 16:15, si Jesus miingon sa iyang mga disipulo, og siya miingon ngadto kanila, pangadto kamo sa tibuok kalibutan, og iwali ang maayong balita ngadto sa matag minugna. Ang rason nga si gusto ni Jesus nga ang iyang mga disipulo musangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag binuhat, tungod kay ang matag tawo kinahanglan nga makadungog ug mutuo sa ebanghelyo aron maluwas. Mituo ka na ba sa ebanghelyo alang sa kaluwasan? Ayaw irisgo nga ikaw dili makaadto sa langit ug mapunta na hinuon sa impierno sa kahangturan. Tuguti kami nga ipaambit kanimo ang mensahe sa ebanghelyo karon. I-download ang libreng Anchor Radio app sa ibcd.theanchor.app. Dito mahimong basahon o paminawon ang mensahe sa ebanghelyo sa Ingles o Cebuano. Sa makausapa, kana mao ang ibcd.theanchor.app. I-download kini sa imong device karon og husaya ang imong mahangturang destinasyon sa dili pa ulahi ang tanan. Usbon ko, ibcd.theanchor.app.
1: An apologetically different 11.7 FM Jimmy Getty, The Anchor Radio. Keep listening and be blessed.
2: The Anchor Radio Dumaguete is a ministry of International Baptist Church, Dumaguete. Right now, our church service is broadcasting live in the Anchor Radio app. Listen to special music, congregational singing, and of course, powerful preaching from the Word of God. Go to your browser and type in ibcd.theanchor.app. Once you have the app installed, start listening to the radio stream, and then switch to the in-app mode. We invite you and your family to visit us for one of our services. Our location and service times may be found in the free Anchor app. The Anchor Radio Dumaguete is a ministry of International Baptist Church, Dumaguete. The radio is not a substitute for church. Again, download our free Anchor Radio app at ibcd.theanchor.app.

0: Proverbs chapter 11, verse 13. A talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Some verses that we come across in the Bible are rather mysterious or need to be meditated upon to derive the meaning that the Lord has. I don't think this is one of those verses. God simply labels and defines two groups of people. A talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Question: are you a big mouth talebearer, or do you have a faithful spirit? Can you keep a secret? Oh, I know you can keep the secret. It's just the people you tell that can't keep it, right? Quit talking so much. Quit telling all that you know. God doesn't tell all that he knows about you, does he? A talebearer revealeth secrets, but he that is of a faithful spirit concealeth the matter. Something to think about.
1: Philippians 2:5 tells us, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." What is the mind of Christ? Restoration. In John 21, verse 15, "So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs." Restoration is the act of returning something or someone back to its former state. It is taking something that has been broken or lost and making or putting it back where it belongs and making it useful again. Peter had been the chief disciple of Jesus Christ. He was one of the three who made up the inner circle along with James and John. Jesus had allowed Peter to witness things that others were left out of. But still, Peter, as zealous as he had been for the Lord, and as much as he thought himself most loyal to the Lord Jesus Christ, he denied him three times, even after being warned by Jesus that he would do so. In Luke 22, verse 61, "And the Lord turned and looked upon Peter, and Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice. And Peter went out and wept bitterly." Oh, how broken Peter was over denying the Lord Jesus Christ. In his mind, he had failed miserably, and it was no doubt the end of his usefulness for Christ. Peter will get together with the other disciples, who Jesus had called from being fishermen, along with Thomas, the doubting disciple, and head back to the old life. In John 21, verse 3, "Simon Peter saith unto them, I go a-fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth and entered into a ship immediately, and that night they caught nothing." It was after this fruitless night of fishing, which the old life always is, by the way, fruitless, that Jesus calls to them from the shore, telling them to cast their net on the other side of the boat, something they had witnessed before. When they got to the shore, Jesus had prepared a meal for them, but then gave Peter an opportunity to reassure him of his love. And then Jesus reassured Peter of his usefulness. He was helping Peter to be restored to what he had already had for Peter to do. You know, Christ does not hold bitterness toward us when we fail or when we fall. He does not seek our destruction, but our restoration. We are to have the mind of Christ. That mind includes restoration.
2: You've just heard a practical Bible moment with Pastor Randy DeMoville. Stay tuned to the station for more help from God's Holy Word.
3: I'm Faye Almante. Philippians chapter 2, verse 13 says, "For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure." Share your favorite verse on the Anchor through the free Anchor app, ibcd.theanchor.app. Let's encourage one another.
4: Music to stir your spirit for soul winning and service. That's the Anchor Radio.
1: Why do people love International Baptist Church? Just ask them, they will tell you.
5: I love IBC because it helps my life change. Then my relationship with my family has a great change also. And because help of our pastor, leader of this church, it helps me a lot. And I'm so thankful that IBC had come in Dumaguete. And thank you so much, Pastor and IBC. We love you.
1: Come find your reason to love IBC.
6: Maaari ba akong magbigay sa iyo ng isang seryosong tanong? Marahil ang pinakamahalagang tanong na naitanong sa iyo. Ito ay may kinalaman sa realidad ng buhay at kamatayan at kung ano ang mangyayari sa iyo kapag ikaw ay namatay. Masasabi mo ba ng tapat na alam mo? Nakakatiyak ka ba kung saan mo gugulin ang walang hanggan? Bago mo baliwalain ang tanong na ito, ako'y nakikiusap. Huwag mong talikuran ang gayong mahalagang bagay. Maisa sa alam mo ba, sa isang sandali, kung ano ang sinasabi ng Biblia, ang mga salita ng Diyos sa tao. Itinuturo sa atin ng Biblia na sa simula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kamangha-mangha ang kanyang kapangyarihan na ang kailangan lamang niyang gawin ay magsalita at nagkaroon ng mga bagay. Nilikha niya ang mundong ito at lahat ng naririto. Sa ika-anim na araw ng paglikha, ginawa niya ang tao at hiningahan ng tao ng buhay. Inilagay ng Diyos ang lalaki, si Adan, at ang asawang ibinigay niya sa kanya, si Eva, sa isang perpektong harden na tinatawag na Eden. Malaya sila magtamasa sa bungay ng halamanan. Mayroong lamang isang kautusan, ang huwag kainin ng bunga ng isang partikular na puno. Ang kanilang pagsuway ay ginawa silang makasalanan. At dahil tayo ay mga anak nila Adan at Eva, tayo rin ay likas na makasalanan. Sa Roma 3:10, sinasabi, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sinasabi sa atin ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwatian ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan. Hindi ko sinasabi yan para hatulan ka. Ang totoo, tayo ay naliliman na paghato sa ating kasalanan. Ibinabahagi ko sa inyo ang balitang ito dahil kailangan bigyan ng babala ang mga nasa panganib. Kung mamatay ka bilang isang makasalanan, napakalinaw ng Biblia na ang kaparusahan ay pagkahiwalay sa Diyos, magpakailanman sa lawa ng apoy at asupre. Ang Roma 6:23 ay nagpapahayag na sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi ng pahayag 2:14 at ang kamatayan at ang impyerno ay itinatapon sa dagat-dagat ng apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. At ang sinumang hindi nasumpungan na kasulat ng sa aklat ng buhay ay itinapon sa dagat-dagat ng apoy. Bilang mga makasalanan, hindi tayo karapat-dapat sa langit. Hindi maging dapat ang langit, gaano man kalaki ang pagsisikap nating gawin. Tayo ay napinsala na ng kasalanan at iyon ay pinsala na hindi natin kayang ayusin. Lahat ng tao ay makasalanan at lahat ng tao ay dapat mamatay dahil sa kasalanan. Roma 5:12, dahil dito, kung paanong magpamagitan ng isang tao ay pumasok sa kasalanan ng sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan at sa gayoy ang kamatayan ay dumaan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ni Adan ay nagpasok sa ating lahat sa isang mundo ng kaguluhan. Ngunit, kung paanong ang kanyang kasalanan ay nakapinsala sa ating lahat, mayroong isa na makapagpapabago sa ating buhay at katanggap-tanggap sa Diyos. Iyon ay si Jesucristo. Si Jesus ay Diyos na dumating bilang tao, ipinanganak ng isang birhen, upang hindi siya maging anak ni Adan, kundi maging anak ng Diyos. Siya ay perpekto at banal. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay ibinigay para sa ating sa krus bilang ating kahalili. Ang kanyang kamatayan ay ang kabayaran para sa ating kasalanan. Siya lamang ang makapagbabayad para sa atin dahil wala siyang dapat bayaran para sa kanyang sarili. Sinasabi sa atin ng Roma 5:8, ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ginawa niya ang buong kabayaran para sa inyong kasalanan at pagkatapos ng 3 araw, nabuhay si Jesus mula sa mga patay. Dinaig niya ang kasalanan at kamatayan upang hindi tayo muling maalipin at mapunta sa impyerno. Muli, sinasabi sa Roma 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus Kristo ng ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay kaloob, binayaran ni Jesus, at libre na makukuha ng sinumang tatanggap nito. Ang paraan para matanggap ang buhay na walang hanggan na iyon ay nasa pamamagitan ng pagtitiwala, pananampalataya. Hindi ang ating mga gawa ang ipinagpalit ng Diyos sa katuwiran. Isinusulat ni Apostol Pablo sa Efeso 2:8, sapagkat ang biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at iyan ay hindi sa inyong sarili. Ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa upang ang sinumang ay huwag magmapuri. Inaalis ng Diyos ang ating gawain sa kaligtasan upang hindi tayo masa sa ating sarili para maligtas. Mayroon tayong pagpipilian, ang tanggapin o tanggihan ang kanyang alok na buhay na walang hanggan. Walang sinuman ang makagagawa ng ganoon pagpili para sa iyo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpagsiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus Kristo. Bawat lalaki, babae at bata ay dapat magpasiya para sa kanilang sarili kung sila ay maliligtas o hindi sa pamamagitan ng paniniwala kay Jesus Kristo. Ginawa ni Jesus ang lahat para sa iyo. Wala kang magagawa kundi ang maniwala. Ang paniniwalang iyon ay tinatawag na pagsisisi sa Biblia. Ito ay pagpapanibagong isip o pagpapanibabago ng paniniwala. Ano man ang pinagkakatiwalaan mo, bukod kay Jesus lamang, ay hindi makapagliligtas. Kailangan mong baguhin ang inyong paniniwala na si Jesus lamang. Ang kanyang kamatayan, paglilibing at muling pagkabuhay lamang ang makakabili ng inyong kaligtasan. Walang simbahan o relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Walang dami ng magandang gawa ang makakapagligtas sa iyo. Walang halaga ng pera ang makakabili ng inyong kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nakabatay sa inyong lahi, pananalapi o edukasyon. Ang bawat tao ay kailangan magligtas sa parehong paraan. Mayaman o mahirap, malusog o may sakit, matalino o hindi matalino. Sa pamagitan lamang ni Jesus Kristo, maliligtas ang sinuman. Sinasabi ng mga Gawa 4:12 sa ating Biblia, walang kaligtasan sa kanino man, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas. Kaibigan, kung nagpasya kang magtiwala lamang kay Jesus para iligtas ka, gagawin mo ba iyon ngayon? Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tayo ay mamamatay. At pagkatapos na magiging huli na ang lahat, tatanggapin mo ba ngayon si Jesus Kristo bilang iyong personal na tagapagligtas? Mahal ka niya at gusto niyang iligtas ka ngayon. Ginawa niya para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa inyong sarili. Tatanggapin mo ba ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan?
7: You're listening to the Anchor Radio Dumaguete. Request songs, send comments, play games, and so much more with the free Anchor Radio app. Download it now at ibcd.theanchor.app. That's ibcd.theanchor.app.
8: Ano Unapologetically Different, 101.7 FM Dumaguete, The Anchor Radio. Keep listening and be blessed.
9: You're listening to The Anchor, reaching the world from Dumaguete.